Di ay linis ang di mapatanaw. Itigil sa pag-ikot ng mundo. Dahil wala ka na sa piling ko. Kung ika'y nagmahal na ng iba, ayun mga lang sa buhay pa. Itigil mo na ang araw at ang buwan. Dahil nagsisikat na kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito'y

Di ay linis ang di mapatanaw. Itigil sa pag-ikot ng mundo. Dahil wala ka na sa piling ko. Kung kay magmahal na ng iba, ayun wala ang sa buhay pa. Itigil mo na ang araw at ang buwan. Di nakisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagka